0: kia turun.
1: Ai, turun a wahanga. Te kupu wawata e hara i te tūrahi. Hapai. Ai.
0: I tūtuki te tama i ona wawata.
1: Hai te tika tērā? I tūtuki te tama i ona wawata? Hai te tika? I tūtuki I te tama. Ko ia te pūtake o te tutuki. I tutuki i te tama
2: ona
1: wawata.
2: Kaore i tutuki te tama ona wawata. I ona wawata.
1: Kao, ko ai te pūtake, te harane te pūtake o te kōrero?
2: Kaore i tutuki te tama.
1: Kao.
2: Kaore i tutuki.
1: Haere tonu.
2: Te tama.
1: Ai. Kaore i tutuki. I te tama
2: ona wawata.
1: Kaore i te tuki. Ai, tangohia. Kaore i te tuki i te tama ona wawata. Ka pai, Lewis. Mau te te hirerenga e hanga. Mau e whakakāhore. Kia kaha. Tangohia. Ki te re koe. Tata mutitana hangarerenga. Kia wai.
2: Ka okare tae, ni?
1: Ka okare te pai tērā.
2: Nā āwhina mai ko.
3: Mahi pia?
0: Tutuki.
1: Ai, te tutuki pia. Ai! O, kāre he tāunga mā rīria. Tēnā kōrero hia mai?
2: Ko tutuki te iwi ngā mahi.
1: Ko tutuki ngā mahi?
2: I ngā mahi.
1: Kao.
2: Ko tutuki te
1: ite iwi. Ko tutuki ite iwi. Ko te iwi te pūtake.
2: Ko tutuki ite iwi ngā mahi.
1: Kawai. Ko tutuki ite iwi ngā mahi. Whakakāhore tia, Riria. Ko tutuki ite iwi ngā mahi.
4: Ko tutuki. Kaore anō ke a tutuki te iwi i ngā mahi. O ngā mahi.
1: Ko taua i kei te whakarararu i a.

pai. Pukuhoe te hōtaka, ka pai. Ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero. Engari, ko te mea nui I hinga te wahine mamāwhero.